0: Sa
1: Park, Riki niya. Sabi
2: ito sa buwan to na yan.
1: Yaba, Sam niya.
2: Yaba. Turi yung lakang kita ho. Kem na panjai.
1: Mali, lakang na dua, Sam.
2: No. Nain tua ko dia, orang sibuk.
1: Nain ku dia,
2: man. Suri yung tua. Oke, okay, ha. Oke, okay, sama-sama belagu, aku sama nama belagu.
1: Oke, okay. Ibi anda pulai ga?
3: Gasak, berhujan, WFM.
2: Oh.